Totoka waka o tēnā ndomo I tēse mūdhuna mbitu e na sere o sombo sengamanda na iloloma. I ke mini nange ngole wō mai ni raitha pinahana no mani mpula, ni maroroa, wambi mbiti o ke mini na ngole tiko mai waka seasonal work, me wā ua kaiti waka tiko ene na vidha na mātawa Sa oti, ni e tiko na nduindui ni o ira e rakilai ni rongole mai ana seasonal work ke ira e rongole mai ana private contractors. E tiko na nduindui ni vindindinaiti ni matantu koviti ki New Zealand ve ira na seasonal work. Ve kemini mbeka na ngole mai ana private contractor ya wili kino kemini na viticulture, horticulture na maithawake na tapani na teitei kena longa ni veikau Dua tani nai kotokoto e toka vi ke mni kia. Kene mbali mbali ni ka toka na nona pa matala na turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumbombola. Nandu indu e tiku ike ni o ke mni na ngole mai na seasonal work ke vindindi na tina maten tuko New Zealand ke viti. E sapakanta voritu nai tubu tubu membaleta na nomini ngole mai na nomini maingaravi e na wanoa ni ndutuki na wanoa ni tathaka e ndu induiti hove ira na huma e na private scheme or na private contract or na private contract ngo rabuka ngai no ira na itauke ni tathaka rangole ani kiviti kara ngole mbeke na ndua na hotela le imbite kina eso na Tutu kaitipaki me o koe via mai dhagadhaka e New Zealand ngole mai ke no te aloka, ke mai interview, sa ni fill form sa rekia. Sianga ni tiko na nona waka nananu na tampana ni matentu, ena nomini ngole mai. Iana wanua, endo kune kina ni ndui-ndui, na I woki-woki ndui-ndui, na I moi-moi, ni nomini ngole mai kina na wanua ngoko Aotearoa. Sona ka e ndou lorai. Baleta ni sini tanko mai ki tiko o ke muni na ngole mai na private contract e na vendinde na tini matentu o New Zealand ke na matentu koviti. E runga tiko ke na sona I moi moi ni ke na lorai da ke mai e sona lenga e ndou mai ato o ke ndo na Fiji diaspora mbeka wambimbi na tambana ni Viti Council ni ke tondo ndi ke ma tiko na Fiji diaspora I New Zealand I Raramba. Ke tondo makailoba ni kune tiko ni ndua e rua tiko na standards. Ndua na standards na nonra uira na seasonal workers era tiko na loma ni vendili dati ni matentuko New Zealand ke na matentuko viti. Ke kemini na ngole mai na private scheme. E anapanua e kereitu iki na muni daungarauna na muni I mbula ni ngole mai Bala to ni salanti, o ni na nuwambeka ni na mayali e lebo na kao ni rani waka e thora, o ni na seni kune dhe kima ikina, e ndo wala I e lebo na itutuku. E suave kima e mina sa tiko makawa tiko e Aotearoa ni salanti, e na rawa ni ndikeba, e sona I mui mui ni sanga soni binaka, rani kune na itutuku, ni ngole I balibile wai, se suambeka na... Na veka e mbiu mai e na newspaper ndo roni reidhe kia na e sona I tutuku e sanga soa ni rongabina ka e ndo rapanua e kere I tuki e na muni nganga rauni ni tango mai kike muni tango mai kana no muni mbula mera marau irna weka muni mai na noanda wino olomani mai viti ka kenda mai tiko mbula mbula ka marau tiko ka vei reidhi

o kenda na tigongo e ateron sana ya toki kana nungu vingra bibi kemni bina vale bibi kemni na sema romai israel into na ceremony na numikina mikuti kenda ni ni sana mai dhaba na nungu vingra bibi kemni ongo nga ko elisipedi sama nunu wanga ni vala vaka mode tika enwe kemni na